Le saole na le Bellamy Brothers, ame sasa taimi leo lusu ne minute o Natalia o le tasi. E yeise vaenga po ilea na saunoa ile sisunga ia bui. Bui la lea bui Clarison. O ia la lea leo taita ine ile le vaenga po ilea ole minis, ole Ole ofisa ole ombudsman tele yo o tangata ile lona le nam tanga le o samola le lo ya ya no to mele o samoa ele fa ile lo me ole tanga le ngo sulfa inga la ile a sulfa inga wa me sulfa yai a mi e ka un specific mai bo wa me e sulfa yai am ritalo a e fa fo mai wa me e wa ile lo Ola ola to chele la to le ala o ya ya ole sa no angala abui ma le ye ya e ma fuola meio social media le to no ala le na feto ele tala ile ya Donald Trump ole fake yo o news fake people e umana face tala le fa ale plestene ai ole au media twist uma e mau fai mua e mau i lato tupe a matua i wale lato o tele i lato e fie i lopo le ale mea ai e mua ina e si se uma fam talanga le lana sau noa ia bui Clarence i le mafua anga i le faonga aina o le media le wai e nei ua matautia ua pei o se pelu ma ai foi le ia pe aku ai le nga o le laulau vavale o upu foi le ua la matia ai ia tu langa fo ngatu tonu o ainga. Le case la lea na watu nei e fo ilea ili unungali, ilea mailalo. O le mesi lia o Australia. Ele o niu sila Australia le ile ili unungali ilia. Ia lea la na o Isamoa. O upuna o le tamali ang, o le tangata mali. O le mea la e fo ilea e fa noa noa e fo inale. Onisi voi re afai e te tau tala voi lele fa yun yo langona fa yuni e te ai fa maoni voi le peo se tasi voi nale ai fa maoni lo tuli oe ia ole case lale wa leva na fai pe voi lele pe ole ale tau nunga o neila le solution va o case lele ile i tau tau wale o tau tau yae e unu pole asiata ya male case la le ile fo la le unu ali ile ona upu fo ina la lafo ine neia ne fo ya lo atu lang la mai pe la o va en ana ya le la o ole chele o fo ile o ila tona na fautua ina ia la tali ine ia la vina asiata a one ia lu samoa aua ne i alu i Samoa, o na olo o whaatali mai Samoa, o le taimi lawai o ai, tofu loa i whalipuipui e lea tue mawhai, ona po i lea, ona toi o mai nei, e whai e loka, pine wha mau, o i lato uma lawa na uia lewaanga, lea sa loka uma, na tatala mai lea, mana nofai lawa i Samoa. O le mea foi lea, ae mana tua outou, o i le pokalami ala tamalea, asi ata, o ina lea tatou te iloa, o mama ya mea lai tutupu, o le pine faa mau o la utala lea, e o olava i Samoa, i ainga i Samoa, e telefoni ma foi lea, e au mai e faa leo, wa matua i fefefe, i mea lai tupu mai Samoa, o le mata utia le na, o le mea le arfesili, o Kerisiano, o fale sa o fai fe au wa oi fo fai fe au aisa a wa fa sili le na o fe o yai a eta tau ona tum beila o le be o le fa am talanga le ale aki e pikopo a mo sese e le ma fai le pale mbia le ma fai le ole le ma fai le kapeneta pale mene a eta tau ona tutu fa atasi lea fo ilana tau si sila tua ilunga social media ile pueina mai o le tama lea a o tutono le NUS ole universite ao a Samoa ai a tau si sila ia ile mea lea na tupu ole kiki ina ole tama lea o atura wa oma wa taatia tia wa lema fai ai koe wakwaisi e koe ka ele faa pe naso lana fai e ini fusuanga e vao loa umaloa eto e faa leia ia ai a tau si
sila ele mele wo tupu ne jamoa maka ukia kailo fo ele kawai iran pe kukusha male mele ye wo a leala ole fautuaina male teleo o fautuanga na ave isinei alo a ole me amonia eloka ele se sele fa amtalang alpine fa amaulina o ila tola dia ia le ai ato si sila ma to fa fofonga i upu na na na, na la lafo fo ile ia peila ole ngangale na a matautia a o sea o ngale ma se tu fa kerishiano le ale tato what you know sa moa a a ole i oi mata o launga ngana o lau tu e fa fa fa nga ku ngei pa la ngi ma ma ngei ku lisi e o atu e fia o a o a a ole ele o iloa le si dark side a le dark side a le o tato utangata sa moa a a oka maka ukia a le la o ye nei ya le o le mfai le la o au mai le o to e o mai la a fesili la o le ale ele o tao fiai a ele o tao fiai ia ia ia fo ile ia ia ia ia le ole ole fa pe ma ole freedom of speech ai fai ile anga nga fo ile a a wa ite ite fa manu ali a se a ia pe a wa nga na a wo o mai fo ngeo por kiki ma nei pa ti ma nei mene pe a no fa ya tu a e lu ala va ta to na yai a wa fa si mai si fe ke o fa o ke le fa so ke le e ja pi pi o ke sa mo si si fo how simple is that sa mo si sa a wa nga o sa wa wi o nga o ke alu fo ila yes kisa is from sa mo si Sifo, ah, time what is a side, period, umma. We are merely wing, eoi, ing over vaca, woi. Ye cafefe can mala kepa, walk his arm, what if I appear, merely maquainga. Ye oingala, ya e silly up, peel of anger. Ye to low would far for funga angas your tato, what you know, be affae for ye vatu se famtalanga for ye manual ya, se finangan or wa, or a mermonia, ilingana la tamaya, or na. Iyo e ole nā leo o tupu nei o nā o tau si sile atu o upenga ta whaelangi o lunga o api o fōlinga o wā umari o social media. Maka ukia a tālo whae ele a halo mwha nau. A wā ole mea lava le ale e le tue ma whae o na tue ta pē le po le papala le wā whae a le wā leva a arefe sili. O lea whato a o lea ole me e ofo ai. E ofo ai, ole whainga maa lōlen kwangeng, le ewa kua mai a ngafi. A ole Aisha, ola ola, so what happened then? Longa winga ole Aisha wa lewa ngai ai. A ole whesili na, ole wa ngai ai le Aisha, i Samoa. A ole ale, wa lefa kua wakula kowia, a, le, you know, leo watu le whainga maa lō, leo wakumu, ola ola, a, ia, sa awailu mewha, waka leilua. Po fele lele. Ya, po fele leanga.

Sifunga mali na ole upi forty a matter of time le wa lua se fulu mali wani minute wa te aine le lua. Ah, yeah, si ufunga o ne yo Samoa, I Brisbane ne la wala leo fa epi vav jes matasi famo, kisang al vau tau tuatu I ele nei foi tu la ta ali tali atuai, ele ufenga luenga tau numai loa, yeah, o na o tu vai atu lea muanga luenga fo le afiafi, otherwise, ia kakau kau pepe a kwa ya, but you know, e mana o mia fo le manero, ole, ole tax, AGO ho ile a le ona o tala no atu ai pole tulanga la le o le fo ai ole ala vo ile le fa ngai no lo le AI AI artificial intelligence so wa fai a venga la AI ye a wa ole wa wa tele ia vaing A2LLA, I sila sila lele ya ila tau fa ngai na le AI makuai ele lo har kan ka moi or kan ele si kan ka moi a ai vo ile ile tanga ta le fa ya mai a o yo o afo na le la le ta o fo ile o ta to pale mi o la to uma la vale tonu le o le fenga malo a il tonu pale mini a o me fo yo scams mo yo o tu pe wa e ma nga mo a ti tile le ai o ka matua I le ilo alava, matua I fili ilo mawafau pe, po Albanisi lea, po Pauline Hansen lea, waewa ya kutua, o le leo, folinga, o lava lava, o le, ei, mase mea, e vo ile, e ilua hai, vo ile, o e, but, ia ole na, o le fautuanga la lea, mai e fo ila ya la topo ele ufaia ia, I tulanga ia tax, ia o ni vanga le o peo o, wa wa tu ilunga wa ni ba nga foi nai a e fa I mai la le ya ya e foi e o la le o boi le e tu e manuia to nga fiti ya le umi e yo e fia tu a fa mai ka ile le e ai ya a molo sola e ai ya a lu fa sanga lo le ma e I ye pe ta sina tu lang a mo ila to a da ka me uma yu lai a le te mi fa muta I ona fa tu mo ina ia tax a mo ila to we wal tele fo yo o halum fa na bo na tal wa ile le tu lang ale we bo isi wa tai lua tai to lunga luenga a va ai bo fe ona luenga le a fa pe ona luenga na tu mau ia ona tipia I le ole a ole tax fo ile a o isi tax fo ye lo ia o ne I ta ti na wai o le tele fo ona luenga a le fa I le e claim o mo ia tax fo ia ia ala ti le ia income le maua ia tasina vaenga e toe umae ia o e toe tutongia pe ye sili lava la tuwa I pea voila le at least o laike le tax la kipi but e koe maua umae kaimi ole afo ilele ole endol fa tax fo ile a oisi tax fo ia ilua ia awane I taatiana wae ole tele fo unga luenga ea le fa I voilele e claim uma ia tax fo ia ia alaite te le ia income le maua ia tasina vaenga e toe umae ia o e toe tutongia pe ye sili lava la tuwa I pea voilele a

0: Tonga mai lele nā ia o tama mātutu o le Big G's. Mai leo numoenga o mai lufi lufi. Ia le tala fie fie. Ia o leo o taunu mai fo'i. Ia le au fai ngā luenga. Ia le sunga ia po ua. Ia mai fratua fo'i ia upu. Ia ele nei fo'i tula. Ia e faa umatua ile le tātou pokalame ile faa. Ia langa wa'u lela alue e puele le va'a moi. Ia alua I fai ngā luenga. Talofa upu o amaile. O amaile. Ia amailungo le awala le taimina luo mai ai.
1: Ya talofa kisa ya five time or five silly ya five lava sina pisi olunga la wala
0: ngana la sa no anga mutwa le e ka kaunga a e matwa ile le lo va ai eta tauna le lo va ai a tu sa ele na o matai luma matai au tafa matai tua o sa ole po o
2: E kia fia le mele mele wa le kupungei I kisa. La ufaia kupere le aikia lea langa o lea wa. Wa ufaia kere o kakouma. E lefa apela o le aikia ia e kao seasea a fia ita a tong Samoa. A o mo meo papa langi maisi atunu. A fape o lau wa disqualify le lai senge I a. A Queensland. Ia ngā lūro le whai maile nā papleita a New South Wales. Ia masā ua makau ni ola kei ngai. Ia wa sea koe whai angi mea whaile o ngi check point. Ia e whaile le e siaki eile le laisene ma le pāu ale mea le wakuri e leo leo e pasi lor tā vale e ola mele computer e loa le ua o tā vale le stalain. Melanga le wo kama ia le ye fare kongula isengi ki Queensland. Ia wo fai mai napa pleita. Pejana na e samuai. Ia o mosai kako wa. Arwa ia fapea o mo meo. Ia o idea se umwa mo meo. A wala fo iu sao nye nga ia fo I. E me fai inga lako fewa ila tau.
0: Le ye ole vatu fo ile. Ole o mai inei le ufa. Ko ke le kako si keke. Ele o aku aka ko ulo lo ya la ko bia. Ai o mai foi lu ngai mal ke le yo. Sa sa feo lo lo. Ale me la ye. Ai ya la le ano lo fana ya. Ole ole le ano lo fana. Ai
2: so ele o yo o mai. Ka ko ke fai ya lo wa ko o le mesi ni pa ta ya mai ma u e pa pa pe o le nga ma ke o ma o le la ma mai te to a o na ko kai ko e
0: lu ma ku
2: la ngai e mo fai ngo fa lo kai e te to ya le pa le mia I ya ya nga nga ma u ai do le ko ngor ka ku ga ta ku le ka ku ta noi ya

0: I ole whatunga mātango whiere nā tamiti vai tere wha mei e mānei ole langi. O e sa moale a tunu pele, e a mese fuse tātou tunu, a kākou whāwa ai iai le mea le wai uwa, wau iai so se tua lau langi. I a wau gai tāra wau ia, wale o toi whāpito manu i a tasi le tūlanga o le maliu maleoti. E iai fwoi lā tātou nunga ia, e iai a tātou ma tāla, ia o leisi tū, ia, ia kākou mālu losi ma tātou a whai lava mtau ta tā e whamei upo toa ina, sole, whai mtau tā e mua le ala. Ioi, whai ma kākou ia, tau tā lava i le tua, ia, ma lana whaasino manga. E manu ia i tū langa o le tātou sā valinga i le aso ma le aso. Ai mese fo i ele a fi ai tātou i ngā leanga le fili. Ia, o lo tam whai e wha leanga. Lo tātou sāwalinga, ia mā le tātou fuafuanga i le aso, ma le aso, a upu.
1: Yo e saole le lavarsau noanga, a. Nei vai tau ma nei vai taimi e leo tō i a. Whailongan matua, a. Ma le laititi nei vai taimi le saole le maliu ma leo ti, a. Pe wasili atu le tō atele o le au, a, tupu langa ma. Ile nei vai taimi leo tawawa ai atu ma. Yoi, le malanga maliu male oti le nei wai taimi i whanau, ia, ae tātou mātā alama, a, pui pui whale, a, ono mō mālūrū nei aso, ma li si mea nā, ono, o sau le whaamai, o, a, whapena, ono, o li si whealua i aete i aua, a, Wa mai alu atu alu fali mai ma whapena au na alu atu a ia. O na ole le mata alo le fai a leo la balava.
0: E moni, moni upu. E te ilole me mali e le. Ka ke ia wa. O a usa ofisiri a kui lesita maa ngā ngei po i ole. I le shopping center po inga ua maa pilo ai po i tae. O a o ke usu i whare mako shopping center nanga o le maa ngai e i o le kofi ngai a.
1: Ii.
0: Ia e whai e la uipu kofi ia aute ia ngai mai fo i tātou nuu fo i lea o le PTP a.
1: Ii.
0: O le bridge a to be long.
1: Ii.
0: Ia po le nuu a kākuka a maa le au mātua.
1: Mātua.
0: Ae o li po le ngā ai ke ua o la ua la umata noa o fea kusita maa. O fea fo isi au. O fe se o uso fo i lele fe mei sore. Ha pe a ua e silvia ua ualewa ma maliu. O le ua toiti lua tau sanga a. O le ua karungu maliu se uso ngā e. O le winga lau tala a. Ia e iki o fai mai upo atua ina fai mai tātou te moe ma manu.
1: E
0: sau mana e atea.
1: Sau ni le ila walau sau
0: loa. Longo winga o le mea o le tūranga ngai tāu a. Iki o fai mai ngai a kākou tua a. Mai tau tua nā a e ala le tai au la fua i le atua u wala. A e tere uru fale, a e tere uru fafo ma toe uru fale. Ia la fua i le atua u wala. Ia, ma le sāwalinga i le aso, ma le aso.
1: Sāwalere.
0: O le tūlanga ngā, kakike ia, a ole ngā, a ole kakea lakui o i le kūnga maue asifoi loka ika a, loka usopo asifoi ia lota tuka āma. A kakala kūnga, kakai kūnga, o sea ka wōre ngā.
1: Ii, wa le vai le koi wa aia ia ala.
0: Ewa, ioi. O le tūlanga ngā, ioi. O le mea mesiri ia awalawane ia fia le a. Awane ia fia lava tātou i atu langa mai e fwoi kua inga a e atu a inga mala awa e tāua mō meo a o mala ma puapua ngā
1: puapua ngā hiyo tō anga tālo a tālo a ele moe ala tai au tā e tai pefele alau sunga a wai e lenga u whaalungo o lesa e whapenga wai sae kwhale mai a o le ase me wale ngā. Nasa mena tupu lau sunga le weekend.
0: Ole.
1: Nā lai ona e orfat.
0: Mo i le. Ole tū langa i le. Ia kake musu e kau wha matala wai. Ole e whafunga mai laku wau. E whapea. Ole mā losi au.
1: Alo te whanongo a koe i le kofi le special kofi ngā le ke arunga i ingua.
0: Ole mā.
1: Ale la.
0: Mantua foi la upua. Ole ua mā gai alisi whaenga le ua i tā ua. Ia fai te te a tātou i mea ia o songa o i whare ainga maa. Ma tau dia. O ngei a kungu u kā kōke, o lā kōke fai ale kōwhē, ia a mese o whare ainga. Nei ki o hawhai mai inga e skoi inga ma se mūtua whai mai kari. I ke fie fie ke aru ke ai whātau ma. Ai vai o e siri a kuare mea i e kūkara kā kō whare maa. Mea ngai fai keke a ua ole sua marie male a. Malehani ole kofe lea e whātau, ai rei loa. E ole wingo pole loa lau tala e so se mea kā kūke iai. Ma tātou a ngai iai le mā tala. Lea ngai e awala mai fo i kūlanga i o kūlou ai tau mawha ma a. Awala le molti a polo e whapenganga wha a lea ngai ngai lou tamari ianga ma lou pa ianga. Ole mea nana o kaikaia. Ia e li fa pela o lau kofi a. Ia a lau keringa. Wa lue la ingu lau kofi. E mua fai lau talo a. Ia tama ia fa penga o ngai a. Pui ia loua tali i lungo ala. Ia i lungo awala ia pui fo. Ia ui tūlanga uke mafuta tuai. A wangi i fatanga inga le li o lalolangi a. Ia ngai i fatanga inga lau fana. Okay.
1: Se fai mai a. O kula ofisili ak fai mai lau. Se fai mai sau ngua ngai. O ke fia ilo le kofi ele ke ki ka. O ke wai ele ki kau mafa ngei. Ah, baik kau fuh ingat sila fuh yang malu leh tu nupol leh kau fuh leh kau sila lusuh fuh. Ya,
0: faham.
1: Efek sosokan ya tuai fuh ina isi.
0: Oleh tu langa yang umur saya fahil wah, ya langa wah babi lau fahsoa. Aku ke musuh wah, loh ete itu. Kau fahil mo ngofung ete itu. Ia fahil kofe leh.
1: Oleh ngofung leh kongo fahil kuna ia fahil kofe leh.
0: Ia otomu nama oleh tua oima le bahu ini le yai le fale olor intia la yai ia waleva lai si te fia tele o tātou tangata Samoa. Ia male meat shop. Ia le soo mai a male wuli o le wuli o le meat shop. Soo mai lo male falfalawa. Falfalawa ainga. Ai ei lo mako via le soo mai male si fale kofe. Male fale ainga la fale sanguisi le. E ma sangi inga i mui mako kofe male au pepe ma teito ma.
1: O le lito e pula le ngole a.
0: O paua ea mā kuia ma sko ingo rao pepe ma taito le ingo kofea ma kere iro ingo o pā. Ia pei o tūranga ngā, sa uke muswaya o iso ngā whāso aku ma ae a paua le mea. Ia o leo ke whaia kua ole ma kua iu fia fia le kofe ma neia sua marie.
1: Ke wai e kole ma ke mā losi a le kofea.
0: Awa. Awa e o mea ngā e o fai meisea o waife au la sa. Mikori, koe wa ia kua ringa.
1: Koe wa koe la kiki ia i kofea.
0: Toi whafo wina li loa. Ia o whakoro ufo i fe mele upole tosi. Oi la tō uma e whaalango lango atu ia i oma. Fai mai e fe mo ei e pei o a. E whaaloa loa la tō apa au e pei o a etu. Fe mo oi ia la tō wae ma tau fe tuli a. E pei o tamatara wau a. Mea lana ngā e o mokuai o whaato tua au i e le tua. Mai a leola mani marasi. Ia ole tūlanga ngā pēr ngā e fia silfia tūlanga o kofe a ele leia. E ofe meia le Jesu ia tomatoma, sau ku mai lorima, pai mai. Lela e eiri muanga ngā pēwha ngā e kā kofe mai. E kua akari kongu a toma ngā ua ingule kofe.
1: Ua ingule kofe, longa uvinga la.
0: Ia oi, ia leka, ai, ia. Se ibaya tu tato pese ni fa mo le tato po clame ni fo va en le uli.

0: Te maiti o le evi tama mai lufi lufi fa mai kisi mai. Ah, ioi. Upu e fai ase o a. O ke alu ngei sa mua ura kura ua u fai ka miki o le mako ngua. Ai, koi nga a. Poi lele, o tau le evi fia a ese o mai sa ufa soa wa o e po iol ki ngā po iol te ilo po iol e masani kunanga le ole. Ewe mai a, e mai e kisi mai, kisi nunga, kisi lalo. Ioi. Ia, ole, ole, o papea, ai, tole, zawa, ole, wapi, wavele, ei, ai, ma mea, iwo, zau, e upi, e la, sau, ka, alo, eko, miki, o, manga, iyo, ole, o, tui, tui, ole, maka, ole, po, iyo, si, fie, kere, ole, mele, o, tum, tum, ah, tui, tui, mai, ole, pese. Ah, le, kusa, la, manga, iyo, le, lai, ole, pese. Ah, ngai, fa, punga, la, hiki, anga, fai, mai, ah, mai, tisi, nunga, tisi, ah, iyo, ia, ai, ole, na, ah, tau tua nā, mantua, lai whainga renga mami, ia pe whainga renga whuti nā la inga. Ia a fo'i mai fo'i, ia e fo'i mai maota malawa, ia taliu mai. Ia wa uma fo'i nga vela kuka hoi ta maa e wha fei loa i loa, fai hani, ia saulua e fei lau mea ai, ia ai kisi mai a. E ole tūlanga e whata aua i hau li kūlanga ole pese lea kamiki ala evi ta maa. Ole upule ole kisi. Mantua mai de mea lea o le kere o kākou e o mori mau. O lauka ua kaoko mai si toa ina i kongo le. Fai mai ani, e mankua. O le kere o kaimi e rai aluta mai e fai ngaruenga pe. E ta haua i o le tūlanga lea. A haru ki ngā o le. Poi le alu se mea alpo e pe alu ta ma. Faa fei loa i le lei. Ma faa ma vai le lei. E te le loa po le laku ngā o ta ma. E mua tene ngā kupu kulanga ngā i dungo fo i tono ainga. Ngā laku tamai alwe whainga luenga e kia waka umai ia lau a. E tātou te rei loa so o se mea. E ia ia le a, le mariu maleoti so o se mea. A tāua la o le mea lea lengo pia whakaua inga le pesela ka miki o le makongu a.
1: Ia.
0: E whai mai kisi mai a. E tautua nā e o lava i le alu o mami e whainga luenga kisi iai. Kisi e ke dei loa po le laku ngā i kere koe pa isi au māna mea. Lau sui taha, ia, e le leire kisi, ia, wha mā vahe, ngā whaira o lau mōni mau. Ara wakari kongu, fai se au male, au wha fongfonga, mei sao ala, e a lofa ala, rufi rufi, Io, ora le ngā kisi, wha mā vahe,
1: Ia mi leta,
0: Ngā alua i leo le, o le tina o le ainga pai ngā. E wale, se wale ola songa pai, e wai, ia kan sia o fa fong fong mai tei toa ioi a wau kai koi alau furi mantua fo i waleva nga a ia na fai langi fo i le o lango fo il fatua a pol tina fo i a vine o vine le si tina e a fu langa tau tua fo i kalungo kako wala le o a ioi a fa tai o ke ma o le alang ngo ka ua si ura te tu fa tai o le furi i al kulanga le a ia o e la ma ia le ai la e le ua e kaweila ua, le ala ua e kisi le ia tele, ia pe arvo ia to ina e avil pasi, ia pa pevo ia ula ko pe arvo imi le ka kakanga mea ole a. Ia tūranga olo fai ngalwe ngai, nganga mal pa alaro, pa fonga fo ima no tato, te mai sa ufa soa.
1: Aftai mo ufa soa, aftai fo ili, ili tūranga ua e tala no mai li nei tūla. Ile kisi. Ona ole pese, ole pese ata maite ole tau wala lafanga po ole sao lea.
0: Ia.
1: Ok. Ia. Ola ufa longa longa kule pese. Ia ole pese a ia tupulanga ia e.
0: Ia.
1: Ile ose pese o. O pese a i. Ise ona ose si tulanga ola e pese a tupulanga ia tuata ifo ele. Ile tulanga wa e. Tala no maili nei tula. Ile kisi. Ona ole pese, ole pese ata maite ole tau wala lafanga po ole sao lea.
0: Ia.
1: Ok. Ia. Ola ufa longa longa kule pese. Ia ole pese a ia tupulanga ia e.
0: Ia.

0: tamiti o tamiti lufi lufi a upu
1: e
0: sa o leili mele mo e sa unua iai o le kaua au kisi o tamiti le masani a o le kisi la le kisi le le kaua le mako e kalesia mai faafeiloa i lau a ia lau fen ma o le kisi mamā a
1: o le kisi ga tatai ia o tulaga ia ua le pea lea tetalanoa mai tulaga le kisi i le vā o le tamā ma le tinā a Ioi, e te tau lava o nga whapena o nga luta mai whainga nuenga pe aruti nga whainga nuenga. So se mea lava. So se mea lava. Even o ke alu le shopping o whewa, la ke le ilo le lima minute. E te le ilo penga lo lakua ile. La ke le I kisi koe inga po lo makua. Ia, e tau lava nga o nga kisi koe inga luai. Ka fo inga, I le whapena lava. Ole kisi nga ole kisi ole. Ole alofa tamaa. Ole alofa. Ole alofa fatamaa ili tina. La ua maftanga. Ele kisi wa inga le tisi. Faa le atua.
0: Yeah.
1: Inoe.
0: Yeah.
1: You know we
0: ole pio kiss a pio kiss
1: I want to say pe feiloa in fatalo fa my songi songi songi folia fa le tua etele o kisi ona inyo ma fa fa nga vo ngale ale ai
0: fa feiloa ile fa feiloa ile ai ngole tua
1: fa ya fa ya la ola o kisi e kisi fo la se kula nga fa penga ya lo nga vinga e fa go bilinga ma bile ka pe
0: e ke mo mo e ai
1: la io
0: e te alu so lo mo ye la
1: na le ai o si lu no ta ka u la va nga e feiloa e si o ai nga ya alu
0: Ia wai fwoi a nei,
1: wai fwoi a
0: nei upu a
1: ao
0: tato a wakatūro I nunga ole ara la tā o mai a e kūli tato nu. Ia, ane ngā pai, ngai kangai mai o wai leia o furi lo tua, lai lau a walae, I se tato nu ngai I ngai tina matua ta ma matua ia va pe fo istende o sae o lo pa penante ita ia ma se yuli ia nga vai mai nga no balea kuwa kumal lima
1: ole
0: ia plokis e va ku ia fa mia le tua ia ke o ko la fa mia fo ile tua le ma wa ko e fa wa ule au na nga a wal tau tua I no fa fong fong ta kwal malo ta to no
1: ia
0: Ia, wo manku ai la. Ai ape amu mori ro ngai ni ka lo fa ngai se ta to nu. Io e.
1: Wo fa ngo ngo wo sa wo ke le filo e ku si ko ngai ya tai to a wo mi si ya tai to le ni tu la wa le ya il.
0: Ya.
1: Le ta to po ka la
0: me. Ia ka si ya fa ngo ngo mai tai to. Ai fa po po mai lo mi si ya o e fo I ia so to pin fo ia upu. Io e. Ia o e fa po po mai ia E a mi kere vidi mai e lofa pia, fafeta I a luvi luvi ma upu mora li tātou por kalame. A o le pesele nei, e a mumuri tua I a lofa anga, e a ma o le PTP, e a lau a sae pia foi, e a Luisa Masayuli, le au mātua, e a lofa maanga lei le tua famunia, e a te utou ele ngata foi lea. A o wō mapa anga o le tātou ala leo, fa mole mole ya awane ya awane ya faina le tofa ya mal fa funga funga mai ono tulanga ya ole pe kwa ma ka mai ya ole nga ma ka me ya temkisa I le tato por kalame me ale e matua fa ta waina tele ya maua ya tulanga olo to wanga le le malo to lo fa ala I tato le stala to tele tato le wa Ya alanga ulenga ma kake o mai ele o fainga luenga subia. Le teine le lo anga o faya I au mai uma I a la tau atongi mai le stara se ifa asal lau. Ya wan fa fonga le tatou tunu. Ya a ol pese le nei o maata pena ina. Ya e momoli atoe lo fanga pesa I maleota. Ya a wala ufa fonga Samoa.

0: Fatunga matango fiena a le sunga ya se yuli pesa I maleota. Ya vai to fo nei vai ngol tatu por kalame. I le nganga male fa lo lo fatai a o. E fa malulu atu o no kaufe I mai o kulanga ya ya masalo ole. Ya o vale tonu ya o siti fo fai skuai. Ya ole ya ya ai kam vai foi ma wa ye ye le ma ta la wa ku la nga lo ke inga fo yo le peno le ta to mixta ole ole ka ko le cho ya awang I a final fa fonga al malo ta to to no a op
1: yo I sa li li la mat sa no a ya yo tu lai mai le ta to tai mi a ni tu la to luas fulu mi nute ona ta le ole tu la fa ni tu la ya mai pela fa fonga sa mo fa wa wi no pe ta to por kala mele ni tu la
0: ya le na a wa ni ngalo ole tu la nga na wa ya I le nga a wi nga ku fo I e le fa tu ya kem ki sa ka ta to talafo ya ta pe ni fo I le ma sa un dia fo I le a fionga ya a tipi au tanga vaia ya wa fo I ya tulang long long pu ya ina o malu ta o mer nga wa mani to ya fe ya ka ku tal fo ya o le wa ma ku ga tu wa fa fo ng malu ta tu tu no wa yo
1: e sa o le la ba pina na o ma na fa ai lo atu le so ya kisa
0: ya o le yo e o le tulang nga ya ya olea nga kairo ia ke iwa ia inisi fo I o nai alo ma tama whanau o le tatu wai tele o polis peni ia nei le a fea ele ma ala leo ma watu fo I whamanuianga ia o na whaitawina lea a upu
1: ia
0: ae le lei lava o na man tua foi ya le alo ya fasino ya taifu ma le faltua ya tina ya le nana ya fatasia ma siona a inga fo man tua foi ya e lua saka la meta ta ua maua lunga I le soifuanga fa kevsano ya o le tino ma le toto o le li faola ia male saka la meta lea ole a ia se vanga ia o totelo la ufainga lenga lo la mala tu silfia sa utawina e ala I le afion pe ia le tua ia I le fa perla a o la unga fata waina o le tasil nei saka la meta a upo silon ta u el soifua male ola fa ke usano ole a
1: tu fantasia lea
0: tu fantasia lea o le fa poiponga
1: Non
0: le ute fatta ya ya le afionga ya taifu mal fatua fo ya tina ya ono se ta sio alo na via fo I le saka la meta ya o le fai poi ponga I le a wa ma vai nei a le stonai po le weekend ya e moli tu fo ya lo fa ngol ta tu ala leo a ya sang yang ai o le tai famia le tu ai le wai ai ma fo a TJ ya masiau paanga siau mana mea ya ile alofa malanga le ole tua to mai langi ya fa man yanga ya upu le atunu upu tau le atunu fa mai ya fuor le neu ma ya fo ya le tua se fa tanga tanga ya ole anga fa inta foi ya tu foi ya o pa ia o le ainga tawa ana ma ngā tūtama o ngā lue wha mali tūla o sā longo mali malu ia whala tai ia wāse o tua a ia taifu ia iai le alofa mali anga lei o le tua ia ala fō il whātasia il saka la met pa ia upu
1: io e aia matango fiele ia mo nei fa nau ia lo fasino si tamaya taifu le tina ya tina le lava ia so fa peona aia tu fa ta si lo la wa inga ia le saka la mi ta fa poi po ia fa manuia le tu lo wa inga fo Man vi alle to er jala uma fa pe fo e fo li ni uma.
0: Ja, ja.
1: Te u do fa na.
0: Ala vai sta to pe se a upu. Ja fa wa wa le po kala me le nga nga mal fa lo fa tai.

Ay, ali onde é que tu rodeia teu manato, mas tu fica lá, faz o vio, faz o cantoru. Então, mas reina a nuvem com a Fernando Maia, que é todo ali, só tá um. Tu não foi mais nisso, pung, pung, lote. Então, tá aí, me mandei com a Hong Fumão, né, 2 minutos, mole, mas da Riva. Fica lá, falei, mas reina, cantoru, com a Fernando Maia, que é pung, pung. A fua, moe, na cai, mocla, e pung, pung, né? Cai, ficou, e com a Riva, todo. Previa que he purangi. Nga ane ka latem to hea whka alofa ke mtore to niwe. He maangane he to tūru go Brisbane. Ke he to eglesia. Tūni whama pani. Pinli niwe eglesia. Hau mtūru a fituaho ko holamotu tama holamotu. Moe hana tuko ua. Moe hau mtūru a fuifui mamoe ke he maangana ko Pinli. Pieni ga Ipswich. Niwe Uniting Church. Kem tūru a lilifu ma te whakau rev. Jameson Topiasi. Moi am tūru a pui pui mā moe ke mangana i Ipswich. Nā ka nima poki a te tūru a Ekelesia me mangana ko Northside. Northside, Niue, Ekelesia. Ne lewekia i am tūru i lipu ko Tin Tuckless moi hana tukoua. Moi am tūru a Ekelesia mā pōpō. E muna ki ko a mawhāra am tūru Ekelesia ke hokume ke he tō mga hanei. Moi tūmau ke he tō riongi. Ke he tau tu pūna te tūru e mānga. Ko Tom Helen Tangamotu mwe mga whawa Ipswich. Pia ke he tu pūna te tūru go poi poi tūru. Ka ake kua whanonga nō mai a kaima poi ke pung pung. Ka ala whari atu. Pia ke hama tūru matua tāne ko seo tapatu e toa. Ke kaina kua no whaia ia ke tō ngā honei. Pia ni ka mita halamana mwe mga whawa mai Ipswich. Ke he mitakiranga ko Panapa mwe hau tukua la kutani, mwe maana ko Redcliffe, ka aike kua whanongono mai o mua ke he pungi nei. Nā ka nima tūtoro a Dufine ko Christine Jones, le whanongono mai whuka ia ke he pungi nei. Kwa wapari mai gatu, ma Christine. Pieni ke he mitakiranga ka mau tūtoro ko Ata Fisitule, mwe whanau maana he tawhae ko Taon, Yonokra. Pungi pungi atu mwa kas ata, maraki kwa mawhare pungi pungi hau, mwe whanongo mai akai kehera tūra rea taonga tūnga whamhani, he tō pungi pungi lotu. Hiani ki moka, kofi, puhotau, mwe tjou, mwe tōua, mwe whanau, tia whanongo mai ke pungi pungi. Piani ke he tama whine nā ko kasa, kasa ia hiri ngutu. Mwai hao tukaua me whanau kaina, mwai ki mawhara hau aho ma kior ke he ngahuanga. Mwai hao a maka whawa ki kaina, mwai ki whanau me whuk. Amua ke hera tūra rea taonga ke pungi pungi. Pihani ke he maka whawa tonga iki tama, tonga siwa, mo ling, mwai whanau ke he maka nā ko Northside. Pihia ke he tau matakainanga niwe, mwai he maka nā ko Golden City. Ane Poupo Male, moe whanau. Ane ka New Holland Motu, moe whanau. Pihia ni ki hea maua tau mga whawa nanga nei. Moe maunga su, sis su, lama mo tangianga. Moe mga whawa moe maunga. Pungi pungi atu ma sis, kai kukua. Pananoko mei whuka koe ke pungi pungi. Pihia ni ki hea matakawi nā i Akanot. Sis Lily, Lani. Moe whanau e kaina, Sue June. Pungi pungi atu wa sisi. Nā kanima mātūru mātū e whene, whakarhele ko mam, pēa tapatū e toa, o ane, whawea, moe whanau. Ke he kaina whauna i Christmas. Mam, whanamna kua whanonoko mai a koe. Ke he hata tūru a lideo. Mwana ki whiwia ki tā mōnga hao nei. Ki he plaso. Pia mōua tā whanau i Northside. Etu Sharon mwe whanau, Jess Valley mwe whanau, pia gea Lia Tapa mwe whanau, ke kaina fōu kua hiki fōke alaua he whaihitam kua maore. Amanake kua panonongo mea mua ma Maria ke he pungi pungi, amanake ke whaiwa fōke tā mga hoi hao nei. Pina toa ike he kapisinga mahopi ko Timmy Hacker, mwe hana toka ua whakahele here ko Helen, mwe mangana ko Aotearoa. Okalana Nisalani. Whakawhatu mo aimi mo hea ke pungi pungi pia ke hau mo e te whanau kaina. Omanake ko ma whara am tōrua.
mangana ko klan ko mbrelili mo e ngono mai ha ko ho ko to e bang hala mbrelili ke he moduna ko ni tlan pieni ga moka suki to mai me mangana go ep switch suki amra ki ko fonono me ka linga ko fita ha wa fa kare here he ho ko du ke moduna ko ni tlan ni fa ya amra ki ke mdin ha wa fonono ma ko to liuma ke he ke ha wa kaine no foi ke mangani bihani ke he ke sing of hofi ko go francis ta lendi mo he mangana ko no sai go pung poyat o mara ke ko ala ke in si mo he fa no mo ke hata ura ai do tu ra fa ka lang ke li tu tu ngi din fa ma hani bihani em ta ma fini mai ko din si fele si wo mo fa no na ka ni mo mo ma ko koe kanu mea group ne wha mariuta ke mtoro ki tau pungi pungi ngō fua. Pieni hata tōra niwa community, Kanuk, ke tōru a Bristani ko Paul Chasap, mo e hawa ko Miss, pieni ke community hita niwe. Muna ke kia munuina tau whakatakotokanga ke lataia, mo hata tōra tau niwe he maanga nei ko Brisbane ke tau ahopo ki tau mhina ne toi mai mua. Pieni ka sain tane sione holo mai mangane ko sini ka eke ko whanakono mai akana tane pungi pungi ati whakoila he wha whanakono mai ke hera tūrua di te of taongo he mangane pehe nā e tau hea ka alofatu he pungi pungi nei ma tau matakanangani wei ha mei e longo ke e tutu ke e whawhawe te mahui mo e kurikore te mahui te tūru ko e matupatolongo he tamwhanei ko e toa kaihopi.